ate na de okaye no awo ye ntoma na mu de o say ade no obeye Jesus we say ani pe biara wase obi nema nwa awura den kasa ma wate obi o se de wase we no nema nwa onko wani mu abrabu sa wini mse de e wawane se obi fi se obi nsane nema nwa but an wye mu sana enye wunde mu nkwa sa wo spirit e pie fri umua awo da yesu umua obondi fobet ma sa wunde mu nwa na wunde mu nwa no odigu na paswa no wakasa de gusu se enay we entimi nkobe bia wabrabu mda obi e bompa ye na wudu ose I dip